0: give me yo, oh, yo. Oh, give me yo, oh, yo. Mara ye kala kala.
1: Si wazu,
0: woma jaka. Rante pi pasana. Oh, wale pulo mpani ila.